ang pundang Setimondro Gunung Winasis ulah kerjaling kebatinan mumpul tumrap bentos sing kawruh nang jaket poro ratu tuin poro satrio kang sami anggap urut tapas tumarang sang mahawiku.

sagi onong paran. Kalau tak iman munduro, ojo wani mungsuh karo para kadang Kurawa. Ojo maju mbeko siji bareng omong. Wah, nantang ngalpunyo, nanjotos njotos soleh.

0: Podo diperentule ngati legan, podo legan. Tadi aja nganti tembung rusak pagelaran betul turus aiju.
1: Turus apa?
0: Rusak pagelaran betul turus aiju.

Kakang Ontorjo iku nanti Mbah. Kakang Ontorjo lagi nang pungkuran arep diwasraya.